0: Kano pa mundarong? Pagititumong ta ka pa? O patingkat ako yan?
1: Ba, kaam ka man.